0: Rebecca, ndlela mungisela le nga fika yona la ke ga ku shiselana koma na xiendle ke ku va ri kona jambi kune ku ri khale ku tani cinco swi swinga ka cinco na 16 ndini ka munhu ti minute ta vaka nongonoko u nga ta hi bulela u nga ta hi hlantswela mailano ni ta vurimi.
1: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Mandla ya ku basa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
1: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi.
0: Kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama. Hlamba amandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
2: Tivhikeli ke hakunene ku va mavabyi ya matsitsi hi na 5 na 20 minutes nkarhi wa nongonoko wa ta vurimi ku swivulavungiseri byinene.

0: kwa di Mozambique ya kulosa nku kwezela eka nongono kulu utisa ku bintu kwa lakata vrimi kwa nongono kulu ita kuna kungu hata mbe kuwa ibula mailanu ni shianjali usta kuna shilanzi wakasi bula nwa bota dak valanzi vata vrimi lavake vata kuna vangana ama singweni ya vole tiwa kwa kona lusha kwa shkunza kulu gaza ilana tindambi ti tlatsileke nyanyankulu na sungu tilava unzeke kampe nyamunt itava ibula kusikalalana makalawani vulavula kasi iundi shunyu lana Shimbutu ina murangeli wa ndavule vulavula kasi murangeli wa shintu ya losela niku unga jela vitu mungisiti niku mlosela mailanu kampi niku vulavula chokwa atavrimi ndakuka ndambi ti njale ya kona
1: kani mambu ikensile atanza uya urimi kanguvale nga kayona tikumeka na titsotsomba imakeni ya mati tindau tingwani tani mati majilo msekunga kwa ya landzele kutsongo kutsongo ya landzele kakunene leswa kuita kota kupfuneka hiku kakunene lomuka makhalawani akuna shinwani nga themba shona handleni ka kurima leshi ipfuna akulomo ikurima se haya mahlweni ngopfungopfu ni urimi leswa ku ni wo mfumo unga karhali ku hinyika timbewu a wu hinyiki timbewu hi ku masimu manyingi nga na wona hi fambe kutsongo kutsongo ku ve hi landza hi kota ku hi byala masin'wini leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: a timbewu leti mluzeke nkarhini wa kona lowuyana wa ndhambi ya ku sungula a veti
1: a hi byalile mavele hi byala timbaweni hi byala mtsumbula hi byala makwembe hi gwala mandhande ni swin'wanyani swa ku tala lomu masin'wini a ku ni swimati akuni makofu akuni swinwanyani swa kutala leswi hi switireke lo masinwini inga swona swi hanyisaka inga swona swi pfunaka
0: kambe mailano ni kuva mu vhelile kuva mu tatsama senikaya masimu semarima nkwako lo mukusekunga kwa mati
1: alo msekunga kwa mati se yalandza hi okarati weti mpfula hi kutine ntamu lo mukunga handla ku kwa sekuthumile maji yalandza hi kutsongo kutsongo
0: mvulavulile kuva muyamukele timbewu ta kufana nini
1: hi yamukele mbewu ya mavele hi yamukela mbewu ya fejao
0: kambe timbewu leti a mi ti navela leswaku va mi nga ha tikuma ku va mi ta phalalisa ta vurimi mayelana ni ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mi hlanganaka na xona
1: a hi ha navela swa ku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fejao mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswaku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masin'wini
0: kambe leyi hi mi chotela kumbewu yi
1: a leyi hi chotela kumbewu matshimbo
0: a mugongo yona ke
1: matini a hi na tona
0: a hi vulavula kasi mugongo mabyala
1: ya byala mugongo mtsumbulu tini
0: mayelano ni tindhawu leti se ti lulamiseliweke ku va mi ta byala hi swini se mi nga sungula ku byala
1: hi sungula ku byala mavele ni fejan ni ximati makhofu masalada se hi vhivherile kun'wana kun'wana
0: masimu ma komba ku tsaka ma lomuka kwini
1: ma kombisa ku tsaka
0: tani vurhangeli la muganga loko u tshamile ni vahanyi kulori lomu ka makhalawani ma bula hikwalaho ka lesi ma la ku va ku pfuxetiwa vurimi
1: hi bula ngopfu swinenenene ku hi swo swi hi pfunaka
0: kambe va swi amukela
1: va swi amukela
0: se swiyimo xi tirhisaka mayelana ni ku va lweyi tsimu la yena laha kumeka ku ri ri matini na yena wa ta kuma ku va a phamutanyana ku va a byala ku ni lama mi nyika wu kona
1: ku ni tindhawu leti ti kalaka ti nga ha na mati ku tsemeliwa vamakwerhu lava tindhawu ta vo ta ha le matini leswaku va kota ku va va gwala avele koleha gwala lin'wembe leswaku a ta kota ku pfuneka
0: hikusa a vurimi lini li tshima kambe li tshima la kona leyi
1: a vurimi lini li sima hi ku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa
0: i swini leswi a wu navela ku va wu siya ka vanyitiko hambi hi ka van'wamabindzu na hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi
1: a hi navela ku siya leswaku a vahanyi tiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rime ku kurime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swo sweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelano yi ta vurimi
1: ya ku ni swin'wanyani swi nga kona va kona vamakwerhu lava nga ka tindhawu ta mukova ta ku wa ringana ku loko ku ni ximuma a nga kuma moto bomba majanga na wona se ya swi lava ku hi nga pfuneka hi mamoto bomba leswaku hi ta kota ku rega
0: se murege yini sweswi
1: a sweswi a hi regi hikoku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani masala lomuya ka mukova se va tirhisa mabakidi va ta za va kuma kudya.
0: Amaregadori wona muna wona?
1: Amaregadori na wona mfumo hi nyikile ye u hi nyikile mfumo.
0: Ni mabota?
1: A mabota hi se makuma hi marilela ngopfu hi ntama hi makumanga mabota maji. Amaregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona.
0: Ku na vantshwa lava ngo a ta vurimi a hihi u va byela yini?
1: A vantshwa mpela eka kunene nkarhi hi nga ka wo va yala ku rima va yala eka kunene ku rima va lava ku va ti tirhela va ti holela mali va lava lomu ka ku tirha va ta hola mali swa ku rima a va le ka swona maji loko se swi wupfile va swi lava va swi lava hi ku swo swi hi pfunekaka hi swona. So ku van'wani va swi kota ku loko va li lomi mintirhweni va pfunetela a va tswele hikuva va nyikanyana swimalana swa ku va ta kota ku pfunetela masin'wini. A ni navela ku rungula a varhangeli va hina lava hi pfuneke va hi pfuneke ngopfungopfu hi tlhela hi rungula mamani Veronica amutikweni la mukhotweni ku a kotile ku hi hlayisela a vana va hina va lomu ka makhalawani loko a ndhambi i fikile va tsutsumile va ya kole ka tikweni loliya la mukhotweni a kotile ku ve a va yamukele na patsene ni urhangeli la koseni ya mukhotweni ni local dad hinkwalo hi vula inkomu ngopfu swinene. Hi tlhela hi khensa ka mamana administradora loko a hi tiselile a timbewu a hi tiselile ku dya ka tiko leli la makhalawani hi vula inkomu ngopfu swinene a hi mahlweni mamana Kasilda hi ku a hi tiva lomu ka tiko la hina la makhalawani ni postu la hina la administrative la Xaimiti ya li khensa ni local dad la kona hi ku li kotile ku veli hi khumbula a ku hi kuma mbewu a li mahlweni ku veli hi khumbula ni swin'wanyani leswi hi kala ku hi nga na swona hi kombela leswaku va hi pfuna. I can send go up ya murungula ko seno hinkwenu
0: swona I can see mabulla wa ahilda wana lana ni murangeli wa shint lana a kamakala wani vulavula ka sin yi undi junyu shimbutsu mailano ni kuva ibula eka nongonoko lo u tisa ko jones mailano ni binzu la vurimi mukset yamkala a kusaltsiwa roshtino botela lwe abinzireke ni kukumbisa lono.

Etikhetelampela la ku ta kula yo pfumela ke kula ku landza 8 na 30 minutos hi nkarhi wa top down ngisiri byinene.

0: kaga iuma andumeni ya swiilaila ni bombomambuma ivoneka la ntsenzeleni wa muti wa utivi radio msambike misoro provincial di gaza ale ndleleni yolo ya kutiba leti tsongo mailano ni uvadzirana dzwa ku hambana hambana kale tirana ka ni ku daha hi ndlela ya xipiritani murambo wa hina ali enaken tv ya tlhelo ra ta vudaha hi vulavulaka hi vuvabyelana byi nga vangiwaka hi ku pfumala ka moya ku tala ka moya hambi ni ku ku hefemuteka dokodela Liana Mundi wa ha li kona laha ndlwini ya hina ya ta vuhaxi ku va hi ya mahlweni kempela hi ku mbulisana na hi nge se teka nkarhi mumani Amara Buduya a ta khuleketa tintambu ku va hi bulisana ni ntivi leyi
1: dokodela hoyohoyo vuvabyi byin'wana byi hluphaka hi byi rhandzaka ku byi landza hi byi tiva hikuva byi tshukaka byi tshuka byi teka vutomi ra vanhu i vuvabyi bya maphaphu i pneumonia vuvabyi lebyi byi sukela kwihi byi vangiwa hi yini
2: a mavabyi lawa ma sukela ku body for example munhu loyi a nga na bronkiti a mabronki hi laha ku sungulaka ku a divizion ya maphaphu
1: a tirhavi letiya ti khomaka maphaphu
2: hi ntanga xitsongwatsongwana lexi podi xi tlulela xi nghena xa ka maphaphu
1: lomu ku hlutiwa ka moya
2: hi ntanga munhu loyi ya a ve na lexi vitanaka pneumonia i nga feisando xa livelo leswi ngo i maphaphu directamente lana ku hlutiwaka a moya
1: lowu munhu a hefemulaka hi wona hakunene
2: kutani a ku na ndlela ya ku munhu a nga tshuka a vabya

0: ndhawu kuma lani.
1: Se ku ya sungula hi maphaphu lawa ya ma sungula ku vabya.
0: Ma sungula ku vabya, u nga swi koti ku koka be moya, ku sungula ku huma, ku sungula ku produce ta liquid, se u karhateke nkama wa ku koka moya, u khohlolela humesela swa nchaka.
1: Hi ku lumiwa ka maphaphu a ku fanele ku tshama swo ngi mati kumbe a swi fanele ku fanela ku ndlhula moya ntsena.
0: Ku fanela ku ndlhula moya ntsena.
1: Hakunene. A lexi xi vangaka i xitsongwatsongwana xa maphaphu, xa ku vabya ka maphaphu, xi hambene ni xitsongwatsongwana xa bronchite.
0: Pode swi nga hambani. A difference lani hi ndhawu ya kontse. Imagina a xitsongwatsongwana swa swinyingi, pode li virus, pode li bacteria, pode li fungu. Hi ku hina matipu ni matipu ya pneumonia ya ku mafambelana ni xitsongwatsongwana lexi xi endlaka.
1: Kambe la ka pneumonia la, ku ni xihundla xikulu. Pneumonia la endla dokodela na li sukela ka swiharhi, li sukela ka majela, li sukela ka maka swilo swa kudya, li nga sukela kwihi kahle kahle swi nga tshuka ka xivanga.
0: A pneumonia pode li sukela, for example, ka ku munhu a tolovela ku dzaha se ya mahi. A nkama loyi a dzahaka u famba a dlaya a maphaphu ya ku nzimba ya u nga swi koti ku defendera, hi ku loko u koka moya a laha ka tinhompfu ta hina ku na swa swipelanipelaniyana swa ku swo hluta a nchaka leyi yi nghenaka. Hi ntan'we loko u dzaha, loko u tshwa, for example, u tolovela ku u nga fambi u nga tivhikeli, a nzimba wa wa swi koti ku tidefendera, hi ku a ma mekanismu lawa ya ku tidefendera u famba u ma dlaya hi kutsongokutsongo.
1: Hi musi lowuya wa fole lowuya. Okay. A mhaka leyi ya endleka nakona hi mabyalwa lawa ya ku tika hi nge swidzidziharisi ya ku tika ngopfu swinene ya ku kaxula. Na wona ma hlengela ka mhaka leyi.
0: A mhaka leyi ya ku phuza podi yi engetela ku a nzimba wu nga swi koti ku tidefendera. A yi ku yi famba exactamente ka maphaphu, hi ku yi famba ka ma-organs man'wanyani ya nzimba wa hina, ma hinkwaswo swo dlaya mzimba u nga koti ku tidefendera. A hi ku swo famba exactamente ka maphaphu.
1: Se dokodela, a ndlela ya ku dyondza ni ku hlela kasi ku tiva leswaku mbabyi ya hina yi hluphiwa hi mavabyi ya maphaphu, yi hluphiwa hi pneumonia, hi yihi ya kona a xibedhlele?
0: A xibedhlele ni loko u fika pasienti na ku u khohlolela ja a ni nkama wukulu pode hi fika hi mutrataro kumu ri xifiradu kumu se swi nga hundzi. Hi ta nkula ku hi vona swa ku a leswi pode swi kulile japra swi ku i pneumonia. Hi ta pode hi fika hi ku susa ngati pra hi ta kota ku kuma xikambelo hi vona ka mzimba wena ku na lexi nga engetela, leswi ngo i msoncha wena yi engetele pra hi ta kota ku hlula xitsongwatsongwana lexi xi nga nghena ka mzimba wena, ni ku hi maha ra xixi nga mfoto ya maphaphu ine lawa hi mahaka.
1: A mfoto lowu u khipiwa hi ka xifuvo, u khipiwa hi laha ka makatla, u khipiwa hi kwini mfoto lowu kasi ku ta vona?
0: A mfoto lowu khipa ka xifuva.
1: Kutani wu kombisa
0: a maphaphu swa ku ka maphaphu a ku na xilondza, ku na mati, ku nakona hi bali swa ku pneumonia pode swi humelela swa ku ka maphaphu wa hi ku sungula ku ve ni mati, ku ve ni nchaka. Entao a ka mfoto lowu hi susaka pode se swi kombeka le.
1: Leswaku a loko munhu a hlupheka hi pneumonia hi mavabyi lawa ya maphaphu, maphaphu ma swi kota ku loko ma dayiwa ma hluketa ma vuyela ma tirha ma mi pfuna ku fana ni khale.
0: A maphaphu podi ma tlhela loko ma nga vavisiwangi hi ntamu, nakona wo a maphaphu wo ma hanya ma dya swilondza swi nyamalala hinkwaswo. Então munhu loda tshama ni le xivinana swa ku i DPOC ke doença obstrutiva crônica ya ku o tshama ni swilondza se swilondza leswi swo mu karhata nkama wa ku koka moya ni ku susa moya.
1: Swi vula ku munhu loyi a nga hanyanga yo hivekiwa o hikeletiwa. Se hi li hanyela la munhu loyi mayelana ni maphaphu yakwe ku va a ta qhuva nkama ku va a ta hanya leswaku kasi ku va ke vabyi lebyi byi nga mu susele vutomi.
0: Aka va pacient lava nga tshama ni swilondza leswo pode ye a nyikiwa makina ya ku ma mu pfuna ku a koka be moya ni ku a nga twi ku vava nkama wa ku koka moya, ni ku nakona hi mu fundisa swa ku yete nga tolovela ku tivhikela a nga dzahetele swa masigaru, a tolovela ku loko a tshama ka n'wana ndhawu a kota ku tivhikela va nga ma kumi mavagwe lawa u dinovo ko maphaphu ya a ma hali 100% ben.
1: swikona swakudya leswi ya risiwaka ka munhu.

0: nga tshari mavabyi hi maphaphu. Swi kona swakudya leswi pfumetiwaka ku va swi landza hi ntamu swa ku swi mpfuna. Swi kona swiheno leswi swi pfumetiwaka leswi yilisiwaka ka munhu loyi a nga ni mhaka leyi ya maphaphu.
1: A ka swakudya ku na lexaku i different hi ntamu. Mais importante ke munhu tenke a ga prata kota ku hanya maxa. A konselu la hina ne. Loko ni xibelele ni tolovela ku vala swaku wena ni ku tolovela ku gama fruit hi ku wo ma ku hanyisaka u kumaka ma nutrient ne ni ku loko u veka dia dia la u nga toloveli for example munhu anga janga veni mavagwa maphapu no podi mugwa swaku a dzaya
0: hi swo
1: hi ku leswi ta piorora a manyelwa hi loko for example a tirha seni ka cemento ka ku tsemelela madela tengi xa ti vhikela doka maxikara Hiku kuna mtiri nwani ii veka ka enshpozi sampra ita piorara mavagwe lao jaa inga na o.
0: Le ya kufuwa semende le ya kuchapele la maplango.
1: Yesho.
0: Akunena kunena. Aka majela kuni ile swi chua ka swa kutempu na swa kuga. Kusukela ka sovori, shinyalani, nishu mwanya mwanyani. Swa pfumeletiwa ka munhu wa maphaphu leswa swi muve ki khonzweni.
1: Nada leswa pfumeteliwa importanti ka hinkwaswi leswa ku unga isederi.
0: Uja impimo.
1: Uja impimo. Hakuna lexa ku unga gileshi ku swi ta piorara unga gileshi ku swi ta nada.
0: Hakunene. Dokotela, eka pneumonia hi khile ka xihlovo lexa u TV bya vabyelana lebyi loko mi ri tolo kare ke ingava ka timbabyi ingava ka vanhu lava hanyaka ni munhu loyi a nga na pneumonia nkarhi wa ku va mi mu byela xokarhi.
1: Aka vanhu lava hanyaka ni pneumonia ni loyi a hanyaka ni munhu a nga na pneumonia. Leswi ni ngo mu gwelaka i ku ye a ti vhikela ye ni ku a tolovela ku a vhika vanhu. Loko u tiva swa ku wa vabya, tshama u tiva swa ku loko u li kaya tolovela ku pfula majanela, a loko u khohlolela, khohlolela swa ku u timbonya. Pra u nga tuleti vanhu van'wanyani loko u khwela ka movha tolovela ku pfula janela ni we wa ku a wu vagwe loko u nghena ka movha pra u nga makumi mavabyi lawa pfula janela loko u li kaya vhikela lweyi janga a ngo vagwa u mu kwidara u mu pfuna ku siku ni siku a phuzakini na nawu ra serta pra mavagwe lawa ma nga piorari.
0: Hakunene. Karima musitaneke dokodela Liana Mundi hi vutivi lebyi bya vuvabyi bya pneumonia inga bya ku hlakala ku vonheka kumbe ku vavisa ka maphaphu vuton'wini bya un'wana ni un'wana mungiseri hi fika ku gamuka nongonoko wa ku bula hi pneumonia khensa swinene loko u longoloke na hina a marabudu ya khavutele marito mari martinje ya mukeri dokodela Liana Mundila hi buleke ikola ka pneumonia tshembisa ku vuya vhikiri taka ni un'wana nongonoko u bulaka hi to tala mayelana ni u tivi ka ta vudawu nyamuntlha hi makwala.

mangisy raha raha le misambikavy sinao aveo kamaromboly amisokaro le mivolavo le marimary tinisa tano ho avano namo va file kasinomolo kutlako ke nhlaya ku afika nhlano ni mune ka lava va vavisiweke xifundzha xa Nakala Velha xifundzha nkulu Maputo i mangu ya mova kombo rumele loko lori lo karhi a ri lavetela ku fika xizatu exitaratweni henhla ka buluwi kasi ra barage ri chayisanile ni xibomba xa ntleketlo wa vanhu xibomba lexi a xi ta hi rivilo ri kulukumba swinene nomo lowu vanhu lava va vavisiweke va kumeka axibedhlele edorobeni ra Nampula. Vukholwa bya Katolika byi kumeka ndzeni ka xilo xikulukumba swinene hi ku hundza misaveni ka Don January Machazi Nyangumbe, bishopo wa xava xa Pemba. Don January Machazi Nyangumbe a sukele misava hikwalaho ka vuvabyi xibedhlele xikulu doropeni Maputo. January Nyangumbe, bishopo wa Katolika, ave wa vumbirhi ka xava xa Pemba ku sukela 1975 ku ya nghena 1993. A luva misava leyi ka ntanga ya ntlhanu wa makume malembe ni munhu wa makume ni malembe mambirhi. Murhangeri wa Frelimo a tshembisa ku heta vuheriki hambiloko byo va ni nhlengelo wa swirho swa bandla leri. Daniel Francis Kuchapa a vurile marito lawa nsonto leyi doropeni Chimoyo ku gameni ka nhlengeletano yikulu ya Frelimo. Murhangeri wa Frelimo a tivisile leswaku bandla leri ri nga ta pfumeta leswaku swirho swa roho swi hlengela ku tlheriseleni ndzhaku tiko hi vuheriki, vuxavisi bya swidzidziharisi ni tin'wana tindlela ta vubihi. Murhangeri wa tiko nyamuntlha a tlhangana ni vatsari va paluxi hambi ni varhandzi va mabuku ya ku hambanahambana ku ta dokodakisana laya doropeni Chimoyo xifundzankulu Manyika. Daniel Francisco Chapo a xiwa ku dokodakisana ni vana tiko lava hi vutlhari vutivi hambi ni vundzuluti bya mavonelo ka vantshwa mayelano ni swikarhato swa xinyan'waka. Mhaka leyi yi ta sukela ka tinhlokomhaka ni ntshimantshima ya buku leri a ri pfarixiweke nyan'waka. Murhangeri wa Radio Mozambique a tavisa tindlela tintshwa ta ku seketela ku pfuxeta hambi ni ku nyanyurisa matirhela mutini wa ta vuhaxi wa doroba ra Chimoyo. Mario Albino a vurile leswaku emisoro provincial de Kasemso Provincial de Manyika doropeni Chimoyo xifundzankulu Manyika kambe u vilela ku seketeriwa ka swiyenge swa ku hambanahambana ku laka swikarhato swa xuma leswi swi hluphaka a tiko. Mukhuva lowo mutintsindza wa ta vuhaxi Radio Mozambique wu tshunela lahaya ka siku ta dyondza ni ku seketela tindlela ta ku hambanahambana. Ta matshamela nkama tibika ku va ku tlakukanyana mahiselo tikweni teta ta tshuka fika ka 33 xigawu xitana nga hava doroba ra ku hisa ka hinkwawo lawa ku nga landzela Nampula loko a khoma drinta. Pemba nga landzelaka ka 29 Ncanca ya ta tshuka fika ka 28 graus. Bera na Vilankulu va ta tshuka a khoma 27 Inyambani Chimoyo Kilimana lexi nga va nga ha fika ka 26 graus teka Maputo a va doroba ra ku pepa ka hinkwawo loko a khoma 25 graus Celsius. Mingiseri lawa mave marungula ya mixo rindzelo lama taka minkarhi tshunelaka avuxeni.

Shen Mwingi said, "Hoyo hoyo ka un'wana nongonoko ri tula Ntsongwane. Nongonoko ta ka Ntsongwane uya fika ka Ntsongwane. Sonto ni sonto Ntsongwane ani ri tula na radio Musambiki. Hi vulavula leswi fambelanaka ni hina vatsongwane. Ku fana ni ku tlanga, hi tiva timfanelo ta hina, tisindziso, ni hinkwaswo leswi hi vhikelelaka hina vatsongwane ka timhangu. Akasiyo ya mhlota pangalati we mina Felix mina Maumani. Lala ni ta ku tisela ka mabulu ya u tsakisa ngopfu swinene. Ka mukhandlu mabulu, ku tiva muganga Musambiki, para benja vose, na hi nga khohlwi magelo. A mukhandlu ta maswekelo, hi tlhela hi cina ngopfu swinene. Na swilitano, hi daya cina.

Mwingisedi veka ritona ngala utakisa ngofu shinene. Iya, kusunguneli nchini noshe kubangani wami na menge sefika la shtu. Kambe, ingisa mgano mini. Akashula nyamundla. Ila kuvulavule lesu shikambela shungafambisa shishona. Nikutilungisela kama feri. Eya, ama feri alawani marinzela ngofu shinene. Kombinga umula mabuku, nitlanganyana. Kambe, nikumbukile mani. Esh, wainiki matepese. Kulava ni maendle tindlela leti nene. Kambe anavela kubulisana ni vangani va hina la studio. Ntiva le ka vona swa ka viki la vona lifambi njhani, swikambelo va swi endlisi ku yini, ni ku va endla yini ku va va tilungisela ka mafere.

0: Awushini nganomini?
1: Awushini.
0: Alison avukile wena lifambi njani?
1: Avukile milihambi kahle.
0: Ikola kae?
1: Iko nfundile, nimayishikambelo.
0: Ashikambelo swive njani?
1: Swive kahle.
0: Uma hikwadzi.
1: Mm.
0: Uyendla yini ku votilungisela ka maferi?
1: Nilungisela mpahla minta ku ta ku famba na pfushela vovo.
0: Amatepesela vanga unyiko ta ma.
1: Anta mai ku ntekini mabuku.
0: Swona swinene leswi mingana mina. Sele ku hinga endli matepese ka mafera la unga humelela yi.
1: Hi ku mathecha matakwati nga kumi mitshovelo leya yinene.
0: Se hi nga fundisa ku yini maferieni ku mafera phepe hi humula.
1: Hi humula hi pima nkama ku tlanga ni nkama ku funda.
0: Hi nga swi endlisa ku yini leswi mingana mina?
1: U nga sungula ku tlanga wa vuyi madzaseji ta sungula ku funda.
0: Ei, se swi u suka ka headdance ora se u ya vuyi madzaseji.
1: Swi le mngano le kaya loko nga tirhi nchumu ka yena.
0: A ndzi ku twisisa mngana wa mina.
1: Nga ku suka madozi u vuya madzaseji u ta funda.
0: Se u tlanga dozi 3, 14, 15 dzaseji 5 ora xina u tlanga. A wu dli ka nkama lowu mngana wa mina a wu yi tindlala.
1: Na yi twa.
0: Se loko u twa ndlala mayini mngana wa mina.
1: U muka kaya u yaka.
0: U tlhela u tlhela kambe u ya tlanga. Mngana wa mina, ta vita mngana wun'wana a ta hi funisa kahle. Yingisa be mngana wa mina. A wu xi yeni divani.
2: I xini.
0: A vhikile wena lifambi njhani?
2: A vhikile ni lifambi khwati.
0: Hi kola ka yini?
2: Laka ku ni tlangile, ni fundile, ni tlhela ni hamba xikambelo.
0: I njhe u swi twile swi munghana wa yena Alison a nga swi mbalaka laha?
2: Ina, o ka ni nga swi hlamuselanga kahle.
0: Ni hlamuseli wena ka munghana wa mina?
2: Mika wa vonela mina, vona leswaku hi nga pima nkama ku hi matepeseni ku hi tlanga. Ku hi hamba swilo swa kaya.
0: Yena a li a huma kaya madozi a vuya madzaseji. Hi nga ni hlamusela ben lani munghana wa mina.
2: Nkama lowu a humaka wo huma ya wu tlangeni.
0: A lo huma ya tlanga.
2: A swi khwatsi leswi. Hi ku dozi i nkama wa almusi. U gama u maje xitan'we a tiya katotsi. Katotsi u hamba u ma a matepese. Se hi kolani u gama u sukaka yo ya tlanga. U hanjizove u ta hlamba.
0: Ha swi li ku sungula pulangu wudla u gama u ma matepese u gama u ya tlanga. Ah, swi kahle leswi mngana wa mina. Se wa tilungisela ka mafere ya wena?
2: Ina mngana wa mina.
0: U teka ku yi leswi mngana? Devlok a dlaya swifaki swa vhuvhuyi.
2: Ah, ka mafere ya vhiki mina laha u tshamaka ni etlela.
0: Yu, u etlela ndze mngana wa mina? Leswi ngo la ku endlela ndze Dev ni tepese u ta khohlwa kuma.
2: Ahi, a swi jumba swa tepese se ndze ni ta tshama na neli na swo. Ra nika swikhuhlu.
0: Mngana wa mina divani ya marito ya u gama ya kama?
2: Marito ya u gama ya ka hinkwavo va ningisaka ngopfungopfu maxaka mina.
0: Na kunena marungu lama fikile. A wu xeni mngana?
1: A wu xeni.
0: A vhiki la wena li fambi njhani?
1: A vhiki la mina li fambi khwati.
0: Hi kola ka yini?
1: Hi ku ni fundile, ni tlangile, ni tlhela ni ma swikambelo.
0: A swikambelo swa wena swi ve njhani mngana wa mina?
1: Swi ve khwati.
0: U endli kahle swikambelo?
1: Ina, ni endli kahle.
0: Se u yi tshembisa manota mangaki ka swikambelo swa wena?
1: Makizi bra henhla.
0: A ma dzadzadza hi lowu lau makumaka mngana wa mina? U ku dza 15, dza 16, dza 17, dza 18, dza 9, dza 20, dza 21.
1: Ina, maxaka English.
0: Swi lavulavulunghiza leswi mngana wa mina?
1: Ahi.
0: U nga tsandza hawa yo?
1: Ngadi ya hundza chicken notch.
0: Hayi swona leswo mani.
1: I ncini mina ndzi tsalisiwa swa sweka xikambelo.
0: Oh, loko va ku how are you? Va li u njhani? A va lungani hawuli ta chika noche.
1: Oh, mina ni ku va ta ku ni ta ku hawula.
0: Hayi swona leswi mngana wa mina kese.
1: Ni kesi lo nga ni fundisa. Se ni hlamusa swi ku yini loko va ku how are you?
0: Va li mi funny thanks.
1: Hayi mi funny no now. I'm fine.
0: Huh?
1: I'm fine.
0: Hi swona leswo ndawu. Se loko va ku khani mambu va li.
1: Thank you.
0: Eh?
1: Thank you.
0: Frank ama yini?
1: Hey, I Frank mani.
0: Imani gas.
1: Thank you.
0: Frank na yura.
1: Eish, ai man.
0: Eh, sho lesa ndona vula ku rungulela mani.
1: Na vula ku rungulela mashaka mi. Lava ntwaku, ngopfu ngopfu, tiwa milu, nyashungi.
0: Na temba.

iveka ribulisana vangani va hina kwala xitudio va nga hi gwela swaku a vhiki la vona ni fambi njhani leswi kambelo swi nga fambisa swona ni leswi va ti lunghiselisaka swona ka maferi hi tlhela hi fundhela vulavula xinghezi ni fundhiswa ku frank na yura ni swi lavubala swaku njhani kumbe swona ke ni ku rhamba ku hi twa u nanga munghana.

Ai li kari tona nga la u tsakisa ngopfu swinene. Eh, kambe ndlala la seyo sangula u ba xipfalo. A ni swi lava ku nyimanyana ni dla kwenongonoko wa hina se wo hela kambe ani swi koti. A hi twi mukhandlu ta maswekelo.

Mwingset ya kulosa vangana mungala studio na mwena milosa anyamuntla mina nta mi dzondzisa leswi ni swekisaka swona makhofu hikuva vale lomukuzinya munhu munhu ati endlela leswi swi mutsakisaka se maswekelo ya mina ma hambana ni maswekelo ya wena ni ya vangana va hina la studio mina loko na ku sweka makhofu ndiranga hikuva ni khetela makhofu lawa ya mina swisa matloka lawa ma nga sangula ku tshuka ni lawa ma nga wa maboxeteliwanyana hi swibixinywani ni petela mukamba siya ni chela mati ni chela munyu n'wani vutisa ku munyu ni chela mhaka muni hi leswi vhuvhuwa mi a nga ni fundzisisa swona se vale leswi kokwana ku fundzisaka u fanele ku va u swi vekisa ni ku va u swi landza se na mina loko ni ma petele ka basi ya makhofu ya mina ni chela mati ni chela munyu ni tshamanyana mati 5-10 minutes se ni ma humesa lomuyana ni tsemelela loko ni gama ku tsemelela ni tlhela ni ma hlantswa futhi hi mati man'wanyana ya ku basa ni ma chela lomu ka panela ni mbonya ni gama ni rhara khokho ni kandza timanga ni lunghisa ximati xa mina xa xin'we a ni ma rhandzi a makhofu ya ku chela ximati xa xin'we kumbe mucovelo wa timanga wu chela ximata a ni wu rhandzi se ni chela xa xin'we ku va xi sasekisa mucovelo lowa wa mina luya a loko ni swi lulamiseli hinkwaswo leswo ni teka panela la mina ni nga petela makhofu lawa ya ku hlantswiwa ni li tseleka hi nga ma sangula ku phuku ma swi tiva ku phuku ku yini n'wi vangana ha a mu swi tivi hikuva swa n'wina va ntanga leyi swa hina hi nga va khale mu hleka swa ku mu va khale n'wi mina ni wa khale e ni wa lembela la mina loko se njhi hi ngi malembe ya mi ma landzisela laya vhugulagula kambe loko vuyisa ni ka sweka ka makhofu ya hina loko makhofu ya mi ma sangula ku phuku loko ma sangula ku vila masangula ku vila se matwala moya lowa wa makhofu lowuya ni hlutaka khokho la mina mina rhandza ku hluta mati lawa ya ku sangula lawaye ni ma vekanyana tlhelweni se ni nga ma ni hluta lawaya man'wana ni hluta ka mbirhi kumbe ka nharhu swi ta yelana hi ntsengo wa makhofu laa ni nga chela paneleni ni ma chela lomu ya ka panele makhofu lawaye a mati lawaya mi ya khokho ma vila ni makhofu a ni rhandzi ku tekela ku chela timanga hi ku loko swi mahaleni ni twa ngi timanga ta hlwela ku pfa hi ntamu se ni chela khokholela la mina nga makhokho li sangula ku vila ni sangula ku ngila kombisa ku huma mafurha ni teka timanga letiya ta mita wu kandziwa ni chela loko ni chela na se khokho li sanguli ku vila a na ha titwi timanga letiya na ti ni hwawumbiso se ni ma tsika ma vila ku ve ni cheli ni munyu wa mina ni chela ni ximati a nyela ni cheli nga malo timanga to ka ti nga se wupfa loko se ku chata masinku mi ni swi ku va ni phula panela la mina nga maka ni chelaka a nyala ni mati lawa ya khokho ya ku sangula lawa ni nga hluta ni ma veka tlhelweni se ni chela taka henhla ni swi tsika swi vila ma 5 minutes lay ku va swi wupfa swi tlhangana ben khokholeliyana ni nyala ni khokholela ni timanga ni nga rhanga ni chela ni swi tsika swi vila ku sanguleni se

Awusheni vangana vami. Hey, monga chaveni mana. Mofa mina lungile. Ani na usiyaleka masiya lese. Akho masho kuyalo kufikeleka masiya le mofa mina ulungisiwe vamekani ku layana. Seyiteka starato, shavenga natikanje ku la ngirenda. Shoshi, amova uqonda kuya le amwane. Yama dendere. Hayi ka kuli gama kokola yama dendere. Se kama khambe mangwane daga mengene yasinyana andengwini yakhawini maja namontle gama kwini ama dendera kambe anse udumisa mova muka chavene utaduma wo lishina mukombela kushona lesha kuya nompodi mukhulumela vangani muku hayi mova manuel tona ubholile mova manuel tona sikunsiku yokufoka echovela yambele kuhekele moveni kula ichike echovela hey mungabula vuleni Soso na mkombo soko mwa vame watira kahle. Hilo nda udomisa soso. Wani danisa mwa valo umane. Majinyima utaduma soso. Poronto. Amuku mwa vame nungo tuduma na mkale. Maemba ke. Iko ngoma anjela. Igosho meta starato lesha era lesha. Mofa ino kombisa kuya kukole amwane. Ama dendere. Muta njisiwe mina. Elton gulamu. Ayenze nishingo ke. Akuva ye ama dendere asikarati. So lava kuluku utise kama putu se. Ashtarato sha weno kombisa kuya ngembane. Iku ongo ye ama dendere pelasi na uku. Ukombisa kwa kama putu Loko ote kashokwe Kula kujike kwa laina kwa kuruza mento lama siyala Ujiki nge utaseka chanchaise Ugosho mata stara cheka kwenye Kose nyambani si Ishi majiva literat buwa gente Iko buwa gente vale Ivan vakake Se loko ufikili la kama siyala Leshush Ufana lau kwenye ngeshona Shaukarate Kula ulongela Iku numpodu yenzo nga longelanga Fika leo ushavanyana matrangerini, ushavanyana madingwa, ushavanyana soku mtaudlanyana. Kama unga kwenye kushavatikanjo, atikanjo no mpodo kwenye kwa kushava. Kula kushavatikanjo mwana mimi. Lokuse ushavitikanjo ukombela papai, kombe mani, lano loo utaenza kuna ena. Ok, ya sospo dienza kali. Na ulongeli mate futu, epa kutalewa kakupuzanyana mate pele kukonyana. Hae kule nitamu mara kukonyana. Se musuga lana bem munza matriz de fevereiro munza ma chipenye munza lana mashikombane leso muta seka chanchaya kusungula se muta vona hi xipontani xi choko hi pontinga la loko fika vona pontinga la ku saseka ku ngani mati la yana aku u vona tingwenga ti tlulatlula la yana ti tlanga tlanga ndi hlampfinyana tingwenga ta fa ti tlanga ndi hlampfetala Limpopo la va leri Limpopo kokola ya ti fa ti tlanga nyana la ti hlampfelana se u fika u hundza le nyimanyana la Limpopo la yana uchiwa tingwenga loko ti hlambela majunga ngene u hlambela ha ti ta tlanga na wele loko ku hlambela no nawe se u hlongena moveni kuyini xitarato game Gana ka chanchai, ufika lava ngwe prasa laya. Alaya prasa laya, loku kwelish bomba laya kama siya. Chika laya prasa laya. Uko minkombela mova kwe ya uchope. Bata kusaliti uva kwenza pa kwa, uchope. Exactamente, ukwala mova wawo loo. Numpodu ukwala mova mandla kazi, nempodu ukwala mova shi wako ya seka shumbuzuzi. Wano ukwala mova kwe ya uchope, uwa kwe nyemba.

Ungati vale tuwa kaya ngala ngana mkata angu kuhembele la hawa matala tu shungla kuona chetipata na mtumi ya chua chitich ka midoba iwa kumbibitikari wa ikiluba kumufulu nisikuluwe kudoka tada tantumu kona huka mkise tatilu nisipako tutata nani kupa umana kala uchulu nisamtu wawena nguwa ke ushuwa ku inkona tili nisipango tutata nani tita kupa kempela utumakambi na uchukumbla kupa uya wana ngamu mtini Kosala kukempela uchitumena kwa male na uchisela usuke na usizibi kubake uya tendara ngamu. Nibada tetika kubake tita kwa ule kangamu kubake kunguma mfungu inu kunguma juni kunguma kunguma kunganya nimela nukuba kubulaba mtumu. Ngotuwa tita kuna ati chibi hilingu tutatinele. Katurti ureshi ni Vincent Mnuchu wa I. Al Francis di zambida kwa kumuwa kasi drapani kache chai. Achini kuye mete.

di gumina mavoti ni mararu mama ni nguwa liri wa delina ayo manga mutani sa kwa hoka kadesma kinta posisao ni uchenje tikero kodi kuyakwe iu kapa 01.

vonelo kumbe tsalwa la kuva Ukraina a ti chakuva ni nkhululeko mahlweni ka nhlangano wa matiko wa Marepublika ya Socialista Sovietika u endlekile hi siku ra 21 ka Agosto wa 1991. Polonia na Canada ave matiko yo sungula laha misaveni a ku pfumela ni ku hukarela Ukraina swa nga tiko a ri khululekile mahlweni kumbe ndzeni ka nhlangano wo chiwa Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Ka siku lolo murhangeli wa Republika Socialista Federativa Soviética da Rússia Boris Yeltsin ave Nikolano a pfumela leswaku Ukraina a le handle ka nhlangano lowo. Mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ka loko siku ra 15 ka Agosto ku ve ku endleka a thokaivhi yin'wana a yi zama ku va ni ku dibiwa a mfumo wa xikomunista lowu a wu rhangeliwa ndzeni ka nhlangano lowu URSS. Xipimo xa 10:01 a Soviet Supremo yi nga nhlangano kumbe xikhundla xikulukumba xa varhangeli va ntlawa lowu wa matiko wu veke hangupela ku teka hi xandla xikulu ku pfumela ku hambuka ka Ukraina.

Ka ntirho wa nkambisiso chiwa ka referendum hi siku ro sungula ka N'wendzamhala 1991, xitshungu xa Ukraina xi tekele aku khuleketa kwalaho ku seketela a tsalwa a ri vula ka leswaku Ukraina a fanela ku huma ka nhlangano lowuya wa matiko. Ka xipimo xa ntalo wa vanhu ku ya fika 90% a va tsakela ni ku bela mavoko leswaku Ukraina a huma ka nhlangano lowuyana. Ku ta fika sweswi, Ukraina i tiko la mxajambu ka Europa laha li kumekaka kusuhi swinene hambe ni ku ndzelekana na Russia tiko likulu leli ke a li fuma ndzeni ka lawa yo tala. Tlhelweni ka Ukraina kumeka Bielorussia, Polonia, Slovakia, Hungria, Romania, Moldavia, hambe na Azov laha yana Mar Negro swa nga mfula ukulukumba swinene.

Lipelile hi ku phinda muyingiseri wa Radio Musambiki hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko ma katsaka swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani. Swa nga xihena hi musumbuluko hi hlengeletana kola ku va hi kota ku longoloka kun'we ka nongonoko wa xitiko xa dzongeni ni nkongometo wa ku va hi basa mahungu ya swifundza swa ku lumba dzongeni ka tiko. Namuntlha tinhlokomhaka hi nga na tona hi leti. Masukela ka xifundzankulu Gaza ma vula leswaku ku tlula 58 wa vachayeri va mimovha va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikwalaho ka ku va va hlengelile ka timphazamu to hambanahambana ku fana ni ku chayela mimovha na va phuzile mabyala kun'we ni ku chayela na va nga na tona a timfanelo ti va pfumetaka a ku landza mintirho leyi. Hubyana yi hanyalaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha yi nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula 4,000 wa mindyangu mi xanisiweke hi ku taleliwa hi mati a xifundzankulu Maputo na Nomolowo mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala ni ku tsondzoma. Kusuhi ni 2,000 wa vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamele manene ku fambeni ka lembe ra nan'waka 2026 ya xifundzeni xa le Zavala, xifundzankulu Inyembani, handzu wa ku lulamisiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni va na wena Afonso Maguli ka vukhavutele na José Ariel Makwakwa a lulamiseke kun'we ni ku kombisa nongonoko lowu va ku xuvelaka vuyingiseri byinene.

0: Loko hi sungula hi ku nghena hi swifundza nkulu swa Maputo, Gaza na Inyembani, hi sungula hi mahungu lava vulaka leswi swaku. Hubyana ya hanyelaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa ka Manyisa namuntlha va nyikelele nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu ni hanyaka ka matshamele ya ku pfumala axikanekisweni xa le Xinavana, xifundzankulu Maputo, na nkongometo lowu u nga ni yentelelo ya ku navela ku seketela mindyangu ni hanyaka ka matshamele ya ku pfumala yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
1: Kutula muno madzana mindyangu ya xikanekisi xa Xinavani xifundzeni xa ka Manyisa musunguluku lowu yi amukeli nseketelo swakudya swa ku hambanahambana akwa yi kota ku tipfuna ndzhaku ka nxanisa yi khaluke ka wona hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Ka swipfuno leswi ku kumeka mpunga, mafurha, tifijau ni swin'wana leswi nyikiweka ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamela ya nkama. Nseketelo lowu wu humaka hubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENJD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa xikanekiso xa Xinavana exifundzeni xa ka Manyisa, Izaldo Xachwayo.
2: Akora hi mingi mimpenyani mintirho yi nga kona ku fana ni timhaka ta ku nyikela swa vukazi ta lava va nga xaniseka va nga sofrela leswaku na mina munhu a yi khanelaka ku ni ku nyikela swa xitsongo ka serika ya 250 wa magidi para 250 wa miminci a localidade Eduardo Mondlane ni 240 wa magidi ka pa 240 wa miminti a localidade ya 25 December leyi hambaka a 490 wa miminti leyi kumekaka namuntlha vhela yi nyikiwa xawukazi.
1: Ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana mfumo ni vanakulobye va nyikele ku tlula gidi wa swinsinyana akuva ku pfuxeteliwa leyi hohlokeke hikwalaho ka swidzedze ni timpfula tineke amugangeni luwana.
2: Hikwalano nakona u kwa ku vanhu va luze ni nchumu ku ni projeti yin'wanyana hi tirhisanaka na yona Procaf yi nga ya ku nyikela a misinya para vanhu va byala leswaku va rekoperaka leswi va nga swi luza layani ku ni miperabakati ku ni mimanga ku ni milimuweru ku ni milaranji ku ni nambi hi swilalasi ni makatsi ya para ku va vanhu va ta byala mabeneficiara ka kwazi mamili duzenji vintiseji wa miminti yi amukeleke hi kintafere para ku va yi ta kumeka yi byala ka vona ta hi mintirho leyi yi kumekaka na yi yenceka vhela hi mhaka ku respondela timhaka ta maxelo.
1: Murhangeli wa xikanekiso xa Xinavani xifundzeni xa ka Manyisa, Izaldo Xachwayo, na vulavula hi ku nyikeliwa musumbuluko lowu ka swipfuno swa ku hambanahambana ka swona swakudya ni timbewu akuva ku seketeriwa mindyangu leyi luzeke swilo swa yona hikwalaho ka timpfula ti vonekeke ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona axifundzankulu Maputo.
0: Kusuhi ni magidi mambiri wa vanhu va ta sungula ku phuza mati ya matshamele manene axifundzeni xa le Zavala xifundzankulu Inyembani hikwalaho ka ku yakiwa ka mimbangu yintshwa ya vuyavi bya mati. Yentelelo wa mahungu a ri ritweni la Orasio Romau.
3: A kusuhani ka magidi mambiri wa vahanyi va district ya le Zavala a dzongeni ka provhinsi ya Inyembani va ta vanhu a mati ya manene a ku fambeni ka lembelengi hikwalaho ka ku va ku akiwa a zwisima vulavula hi swisima swinharhu leswi swi tova swi akiwa ka miganga yo tsalangana aka miganga ya Makuluvi, a Xitondo North swin'we ni Kanetani. A wu akiga swisima leswi hi gona giseketeliwaku hi timali leti ti humesiwaku hi mfumo wa Canada. A nhlokomhaka ku va ku hunguliwa emimpfhuka yi khubiwaku hi vahanyi va miganga ya le Makuluvi, Xitondo North ni Kanetani, kasi a ku kuma a mati manene ya kunwa. Amurhangeri wa mitirho ya ta vuaki ximitsha district ya le Zavala, Inasio Masiki, yena loyi a nga vula leswaku hikwalaho ku va ku sungula ku tirha swisima leswi swinharhu bya mati swi tonga va swi akiwa lembe leki se yi ta tlakuka nhlayo ya vanhu va nwaku a mati manene. Ka khamisela ka yena bya leswi ku kumeka na ku karhi ku sangula a mitirho leyi ya ku va ku akiwa a swisima. A district ya le Zavala hi yona yi nga ni ku hundza ka zana 510 wa magidi ya vahanyi laha kunani ingane a masana manharhu muno makumi ni zvitanhu chimwe zvisima zvamati ndezvi zvingava zveakiwa hazvimwani zvakona zvigwega
0: ave Horacio Romão loko hi nyika entelelo wa mintirho mi nga karhi mi landziwa hi ku kongoma a ku humuta vanhu ku phuza mati yo kala ma nga tshamisekanga axifundzeni xa le iNyembani loko hi ya mahlweni ni mahungu u nga kuma lama vulaka leswi swaku 58 wa vachayeli va mimovha va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikuva va hlengelile ka timphazamu ta ku hambanahambana ku fana ni ku chayela mimovha ya vona na va phuzile mabyala kun'we ni ku pfumela timfanelo ta ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka hi entelelo wa mahungu lawa na Nikolao Mukhavele.
4: 5:53 wa vachayeli va mimovha hi lava va kumekaka khotsweni hi uphoyisa la tiko bya Mosambiki ka mavhiki lawa ya kugamu hikwalaho ka ku ve va hehliwa ku ve va chayela mimovha na va dakwile na va nga na ni timfanelo ta ku ve va nga chayela mimovha. Ku khomiwa ka vachayeli va mimovha lava swi yelana ni mintirho leyi landziwaka hi uphoyisa lomu ka Gaza matshan'wini ya ku ve ni ku landziwa letelanaka ni mafambelo manene lomu switiratwini a mintirho leyi a yi landziwa hi uphoyisa xikan'we ni hudwana leyi vonelelaka ta mintleketo lomu switiratwini matshan'wini ya ku ve ni ku landziwa letelanaka ni ta mafambelo manene marito lawa ma hlamuseriwile a Radio Mosambiki ke lwa vanhu laka ta wumune aka uphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loyi a tlhamuseleke leswaku a vanhu hinkwavo lava kumiweke hi ntshimantshima va khomiwile hikwalaho ka ku va chayela mimovha va nga na timfanelo kambe hi ntshimantshima vo tala hi lava va nga chayela na va ti dakwelile. Carlos Makwakwa a ya mahlweni a tsatsiya leswaku a va chayeli hinkwavo loko va nghena xitiratwini ku laveka va famba hi laha ku lavekaka kona na va ni timfanelo hinkwato leti ti va nyikaka a ku ve va nga chayela mimovha hambi ku kala va nga fambi na va dakwile.
5: Tsaka ku hi veke nxaxameto ka maphorisa leswaku va endla a wonelele hi wuxopaxopi ka mavhiki lama landzaka hi kuma ntlawa nyingi wa vanhu lava khomiwaka switiratwini van'wanyana hi ku chayela mimovha na va nga na makarata ya ku chayela hi yona van'wanyana hi lava chayelaka mimovha na va kankele magwala ka vhiki li nga hela kumeka 25 lava va nga kumeka na va li jele hi mayelano ya mhaka yoleyo hi vhiki leyi na lona li helaka ntsengo wa kona wu fana ni wolowo wa vhiki leliya 25 lava kumekaka na va kumeka na va hlamula hi mayelano ya ku chayela mimovha na va nga na makarata ni ku chayela mimovha na va kankele mabyala.
4: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya loyi a vonelaka ta wumunhu aka mphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loko a ri karhi a tlhamusela hi leti.

0: Nguzhimakalani.
1: Vanhu vambirhi va luze vutomi, kasi vambeni va ntlhanu na wun'we hi lava kumeke ku vavisiwa hikwalaho ka mhangu ya movha leyi vonekeke emugqivela lweyi ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula emugangeni wa Zetundu xifundzeni xa Matuvini xifundzankulu Maputo. Ku kaneliwa hi mhangu ya ku diba ka movha leyi ku yona ku kumekeke lavantshwa va nga tintanga ta kusukela 24 ku tlhasa 30 wa malembe. Amurzangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka mapolisi ya xitarato xifundzankulu Maputo Suzanne Novella a xungeta ku va ku nga tiviwi matshamelo ya xitarato swi nga xivangelo xa mhangu leyi. Hikwalaho ka sweswo Suzanne Novella wa tsotsiya hinkwavo lava va taka kumeka na va dyula ku va va tirhisa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ku va va kongoma a Praia da Pontaduro a ku va va tiva matshamelo ya xitarato lexiya ni ku va va nga tsutsumisi mimovha handle ka leswi vekiweke hi nawu.
2: Anghozi leyi ka xifundzankulu leyi ka le ka Matikweni leyi ku endleke nghozi ya ku a movha u diba. Anghozi leyi yi endleka alavo na va fambisa movha va ku kumeke va nga ri xipetari a minawu leyi ya wu fambisi movha. Hikwalaho a maphoyisa ma tsundzekele leyi na ya ku endleka nghozi a vanhu lavo a va le hoyiti wa vone ka nghozi leyi hi vini a ku suva ka vutomi ka vanhu va bezi. A van'wanyani va kumeke va tekiwa va ya axibedhlele va ra va kota ku va tenderiwa.
1: Kutani a xivangelo xa mhanga xa mhangu leyi avexini
2: a xivangelo xa mhanga xa mhangu leyi hi hlaya swaku i velocidade hi xitatii lexi na xona hi xi byelaka swaku loko munhu a kumeka a famba ka xitirato xo ku nga xi tivi ku dyeka a famba a hombe ku ra kota ku a vonelela swaku hi kwini laha na fanelaka a ku tsutsumisa movha e nkarhi wa yi tenda para i nga koti ku kuma tinghozi leti ta ku fambelana ni xitarato.
1: Hi mazito ya Jose Novella wa mapholisi ya xitarato xifundzankulu Maputo loko a tsutsuya vafambisi va mimovha ku va va mi fambisa hi tindlela tinene swi nga ndlela ku va ku fikeleliwa a timhangu ta mimovha.
0: I Domingos Makalani loko a ta ni entelelo wa mintirho leyi mi nga karhi mi landziwa na mikongoma ka nghozi leyi vonakeke ka yona vanhu vambirhi va luzeke vutomi. Loko hi suka axifundzeni xa le Matutwini hi kongoma axifundzeni xa le Guvhuru xifundzankulu yi Nyembani u nga tiva leswaku vasati vambirhi va kumeka mandleni ya maphorisa hikuva va hlengelile ka timhaka ta ku kumiwa ni timbangi kun'we ni ku dzaha timbangi toleto. Mahungu ma ta hi ndlela ya entelelo ka xitiko xa Dzongeni a ritweni la Hidrasio Makondela.
3: Aka distritu ga Guvhuru loma provinsia ya Nyambani vavasati vambirhi va khomeliwe hi maphoyisa ya tiko ga hina ga Musambiki na va lumbetwa timhaka ta uxavisi ni udzahi ga zwipipukisa mapimo ngopfungopfu ambangi. Ku lawuliwa hi vavasati va kusukela Dzoitwanu. Ku lawuliwa hi vavasati vambirhi laha mun'we a nga ni 15 ni manharhu malembe ya ku tswaliwa kasi mun'wani a ni munhu wa 12 malembe ya ku tswaliwa lava va nga kumeka ni mbangi va nga yi kumile atikweni ga Eswatini kasi yi ya xavisiwa aka district ga Guvhuru. A munyiki wa mahungu usikeni ga maphoyisa exinyimi xa provinsiya ya Nyambani a wula leswaku aka masiku mambirhi mahundzileko aka district ga Guvhuru ku tolovela ku kumeka a vanhu lava va nga ni timhaka leti ta uxavisi ga mafolo kutani timbangi.
4: Maphoyisa aka district ya Guvhuru ma kumile vanhu vambirhi vavasati vambirhi wa Dzoitu i 42 anos lava nga khomiwa ni zvidzadzaa leswa hombe va nge isuruma. Vanhu lava nga khomiwa va te va yo xava para ku va ya revendera a ku xava loko va xavele ka provinsi ya Maputo para va ta revendera a Guvhuru ka mali leyi va tirhisa para ku riha a va trabalhadoro vabyi. Va khomiwile ka leswi maphoyisa mahalongoloto va nga longotisa ntirho lowu para va kota ku khomiwa vanhu lava va nge vona va xavile kona a swidzahadzaha leswa hombe.
3: Kona ka vhiki gi hundzileko nurse ya Bata a wulile leswaku aka district ga ka Vlakulu kwaloma provinsi ya Nyambani a mama ni mun'we hi yena a nga pfinyiwa ku fambelana na ita masangu hikani vanyamijiri va nga tivekeku. A maphoyisa ya tiko ga hina ga Musambiki malomu ka ku tirha kasi bya swi kota a ku tshinya mhaka leyi ya hava
4: ka district ya Vlankulu a maphoyisa malondzota para ku va khomiwa vanhu lava va nga daya a munhu wa sex feminine ku nga wasati a nga dayiwa a violariwa sexualmente maphoyisa.

0: mavabyi lowabyanga za va ta za va khoma vanhu lava kambe halayela xitsungukura xi sima va xionelela loko va sima va onelela hi ta kota ku khoma vanhu lava va nga maha a xikarhatu lexi hi na so hi ta khoma vanhu van'wanyana lava va fambafambaka va mahugevenga aka provhinsi ya hina ya Nyembani.
1: Munyiki wa mahungu ausikeni ga maphoyisa exinyimi xa provhinsi ya Nyembani Nurse Yabata a karhi a wulawula hi mitirho leyi nga mahiwa a vhiki legi gi hundzile kwa ndzeni ka ku tlhelisela ndzhaku timhaka ta vugevenga.
2: Na ku yenceka leswi a xifundza nkulu Maputo vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphorisa a lokalidadi la le Mahawu hikuva va hlengeleke ka timhaka ta ku yiviwa ka tihomu. Yentelelo wa mahungu lawa hi makuma a ritweni la Veronica Sidomo.
3: Vafuyi va lokalidadi la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini va vindlavindleka hikwalaho ka ku yiviwa ka tihomu ka muganga luwana. Tanihi ku vula ka vona, matshamela lawa va tlhelelisa ndzhaku mintirho ya vona na va langutela ku pfuneka ka yona. Tanihi ku vula ka lava buleke ni mintirho ya Radio Mosambiki ka nkarhi wa sweswi, ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphoyisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga luwana. Vona va kombela nseketelo wa maphoyisa hakuva u tlhela ku xa vuvoneleli engongometweni ya ku va ku khalutisiwa mhaka leyi.
4: Va koho vhela lava ku yiva manje va yiva lomu tinkopfuni kahlekahle lomu ka hina sweswiwana kumbe va swi vona swa ku hako va na nchumu bya va swi kuma na swi nga ni swa nchumu va lava leswi swi nga swinyingi bya a n'hweti yi nga hela vhela ti jamile timhaka ta ku hi landzisela lomu va nga yiva ya kuma swa ku lava nga yiva kahlekahle va fana va nkopfuni yoleyo va nga khuluma ni vanghani para va ta va ta ta teka swifumi swo leswi va gama bya va va khomiwa bya va le jele swinkulu. So leswi swi endliwe hi ku a vana va hina lomu ka tiko leyi la ku na mintirho bya a n'wana a tshamile manje a yi lava mali manje swa kata a yi kumisa ku yini a nga swi tivi bya hi leswi swi hambaka u yivi leswi a ni nge hi kunti ka nyingi na vayivi purukambe vo va timbuti va teka.
5: Vito Fernando Junior Mabuyango. A uyive sweswi hi lendileni ya yini ya swona hi ku se tatana xitutu va ri ta ku sigera ungana hi loko parira yini a tihomu leti tiva ku ti nghana kwini ala swa ala a jikumi pepeyangu purika swazi a va naswo yiveni tama va yiveni ntamini tihomu swazi a va yivi tihomu ta ri tihomu ta vona ya va tlherisela lava va ku tomi khatwani ka zona khatwana ni maro na nkamba ni kama yambaku sweswi a tolo a kumisawa sasawa hi kirela ku ri sasawa va swidlaya ya va kreadora va ta ku sigera ku hi nghena kwini a hala hi loko parira yini a swifuwo swa mani swa hina a wu n'wi yika n'wa ndhawu ku ri ku pfala xifuwo u nga na yini a mvumo endla le kikedisiyalo vona swa ku pfumela ku loyi kreador deberdad or napo u nga tshuka siku alikeri munhu a suka ku suka kreador makireri ku pfala roke a humeaka wini awu yi tivi hi lwa na swoho swoswi ku mitomu ti nga hala hi va kumeli lava nga yi va tona va ri mathiswa hi tsandza yini a ku hi tile ku pfala ra yini a tihomu leti va yivelaka ya tsandza loko va khoma pu ngava va ku muyivindlwini mari tsandzaka yini a ku mukhoma tlhe tshama na vona mari nawu boya na vona hala siku na vafasi ku nga teka munhu hala tretament u ta ndzi hale mazilwana swona yini ni mfumo hi lava ku hi pfuna mari ndlela ku ri kupela ra yini a tihomu letini tiwa ku tingana kwana.
3: Vafuyi va nga livangani va lokalidadi la ka Mahawu xifundzeni xa Matutwini na va vulavula hikwalaho ka mhaka ya ku yiviwa ka tihomu yi vonekaka emugangeni luwana.
2: I Veronica loka le karhi a hlengela na hina ka xitiko xa dzongeni xa namuntlha na ku endleka leswi swinene ku va hi bala leswaku ku choda masiku matsongo ku va hi kongoma ka ndzumba wukulukumba wa Feira International de Maputo Fasin henhleni ka swona ku karhi ku vonaka ku hawukeliwa kukulu ambangwini lowuyana hi vahlengele ka mintirho leyi ya ku lulamisela a ku landziwa ka mintirho leyi yentelelo wa mintirho leyi na Alberto Paulo.
6: Nkarhi lowu masiku ma yaka matshunela ya ndzumba lowukulu Feira International de Maputo Fasin a muganga wa ri kahle wu ya yamukela a ntalo wukulu wa vanhu i vanhu lava tsumelaka a ndhawini leyi a ku va va lulamisela a tindhawu ta vona ti nga ta yamukelaka a vukombisi ndzeni ka Feira International de Maputo Fasin ndzeni ka vuhlavi leri ri lumbaka a vukombisi bya Fasin ku karhi ku lulamiseliwa a mapavhilyanu rin'we ka mapavhilyanu lawa i ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo lexi xi nga ta vaka ni pavhilyanu ra xona laha ni nga ta kumekaka a tinkomponi hambi ni vukombisi hinkwabyo byi humaka luma xifundzankulu Maputo. kululamisiwana kwana mapavilyau mang'wanyana lama nga tiamukela kati nkoponi ta lomu tikweni na mini tinkoponi ta kusukela ka matiku ya vambe i-26 wa matiku ma nga ta kumeka ka afasi matiku lawa hinkwawo ma nga ta hlengelaka hi vukombisi ku pasa mbya lomu tikweni hikwalaka ntsengo ku ku tlula 3,000 wa vakombisi ndzeni ka swona tinkoponi nakona ti nga kona lana fasinka nkarhi lowu ti yelana ni ku va ti xavisa mintirho yo hambanahambana ti xavisela leti ti nga ku lulamiseni hi xikombiso ku na tinkoponi leti ti endlaka ntirho wa ku balabala ti nga tala endlaka ntirho lowo aka tindhawu to hambanahambana ti nga ta kombisaka ndlelani a Fire International de Maputo
7: hambi to zanga yindla xitlangu
6: swini mi endlaka swona
7: ini tisa ka impresa la challenge investimento impresa ka ma service ya serigrafia a stampage za ma kamizeti za ma bonet za ma uniformi yamba ma kartão a ma revista
6: se ma laveteliwa
7: intamo ka fase la organização ya laveteliwa intamo
6: minimela yini ku fika ugabe ka fasi
7: eh nyimela ku kula a sucesso wa idiretela xinene
6: futhi mndavani ni swipfumelelano ni tinkopo ndinwanya
7: ndavani swipfumelelano meyani si nyimela xone
6: na ku endleka sweswo hi lindzini ka Fire International de Maputo ka muganga wa ri kahle na kona ntirho wukulu landziwaka se ku lulamisiwile a mabaraka na matende ma gumbiwile lawa ma nga ta yamukelaka mintirho ya vuxavisi ngopfungopfu ya swakudya Radio Mozambique a vonile mintirho yi nga ringa ka vatwa marito ya vanhu lava se va kumekaka aka vuxavisi
8: Nadia Cheval hi nyimela minchumu ya kuxonga ndao ili va makwezi tshundzekelani mu ta kuma swa swinyingi swa kuxonga
6: a se vanyingi vanhu va nga lafasi musunguleli ku xavisa
8: i vanyingi va nga koni va nga fika namuxa ndao ya tshemba swa ku swi ta famba khwatsi
6: lava tirhaka laha mintirho ya ku hambanahambana va vilela ku dya va ta xava
8: ina va ta swi kuma hinkwaswo leswi va swi lavaka swakudya ni swa ku phuza
6: i matshamelo lawa ma hanyiwaka lani ya mugangeni wa ri kahle hikwalaka ku lulamisiwa ka Fire International de Maputo fasi ya nga ta endliwaka ka masiku ya 31 ka hweti yole ku ya fika siku ra 5 a nga 6 ka hweti ya Ndzhati lani a ri kahle ku yimeliwa leswaku ntirho wa ku pfuliwa ka Fire International de Maputo fasi wu rhangeliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo
2: i Alberto Paulo loko a kombisa mintirho mi nga karhi mi landziwa hikuva hi kongomaka ndzumba wukulukumba wa ta vukombisi layana a fasin 2026 na ku endleka leswi wu ya mahlweni ntirho hi ku kongoma ku lulamisela ka tinkomponi ta ku lumba xifundzankulu Gaza ti nga ni nkongometo wa ku va ti hlengela ka mintirho ya Fire International de Maputo fasin hi entelelo na Rostino Botela
9: vurhangeli lata machapu ni bindzu ka gaza leyi tsatsiyaka tikomponi leti ti tsariseka malani ku va ti ta kumeka eka nkhuvo wa ta vuxavisi ka maputso uciwaku fasi malani ku va ti tisa maendlela mantshwa ka ku va ti ta va ti kuma vanghana lava va nga ta va va tsheketela a bindzu la tona nakona i ntsatsi lowu u taku hikwalaka ku va ku nyikeriwa eka 50 wa tikomponi 53 leti ti tisatisaka ku kombisa xikundzankulu Gaza eka nkhuvo wa ta vuxavisi lowu nga ka bindzu lawu 50 11 ni bindzu lin'we na i ri nkhuvo lowu nga ta va u endleka vhiki ri taku le ri katla a xifundza xa marakweni xikundzankulu Maputo Fluxa Sinovela Anubaku a hubyana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza a tlhaviseli leswaku va eka nkhuvo lowu nga ta va u ya endleka leri katla ku ta va na ku ni a ri siku leri ku nga ta landziwaku a gotsovanyani na ku ni ta vuxavisi lana ku nga ta kumeka ku a varhambiwa va Anubaku tiko ra Mozambique ni handle ka tiko novela a tsatsiya leswaku va ve ni maendlela mantshwa ni ku ta yantswisa hambi hikuva va ta paluxa hi ntshimatshima leswi inga bindzu le Anubaku xifundzankulu Gaza
10: a provincia de Gaza tem muita produção Contudo, a cadeia de valor não está completa, sobretudo nos cereais e hortícolas. Queremos que seja uma oportunidade para o setor da agricultura apresentar esse potencial e também a pecuária. A província de Gaza é a maior produtora de carnes.
9: Marito, Malubaku Fulgêncio Rovela, Malubaku Jana Tamachapo, Nibinzuka Gaza, Loko, a Tassia, a Tcuponti, Tzalseco, Comega, Eka, Nkuvu, Vata, Vuxavi, Sica, Maputo, Afasi, lo ngatava uyandleka vikirta kule rikatla malani kuba va lonzovo ta mkhadlo kuba batava va kuma va seketela mbi kuphalalisa abindzo
2: iroxtino loko a vulavula hi mintirho mi nga karhi mi landziwa laya xifundzankulu Gaza mi nga ni nkongometo wa ku hlangana ka tinkomponi ti kongomaka ku va ti hlengela ka khisimusi likulukumba la ku kombisa swo hambana ehenhleni ka mintirho ya Fair International Maputo Fasin lembe la nan'waka 2026 na ku endleka leswi hi ta kuma nkatsakanyo wa leti ti yelaneke ni ntlangu xikarhi ka ferroviario wa ka Maputo na Costa do Sol hi entelelo lowu hi ta wu kuma a ritweni la Stadium Manyi
11: Ntlawa Costa do Sol humelelile mahlweni ka ferroviário de Maputo ka unwe ka mintlangu ya kulumba 16ª jornada la Msambola 2026. Ntlangu lowu endlekeke a campo ya Afrin lomu doropeni ra ka Matsolo a xifundzankulu Maputo yi tsutsumeliwe hi vaseketeli va mintlawa hayimbirhi lava a va tshemba leswaku unwe ka mintlawa a wu ta huma na wu humelela. Ku ngheneni ka mintlawa hayimbirhi a ku ni ku ringana hi ku vona a vukulu bya mintlawa ka ta vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko. Costa do Sol na ferroviário de Maputo va ni 10 ra swikotela swa Msambola emakatleni ya mun'we na mun'wana hi leswi hi ku pima a mabelela ya mintlawa leyi swi xungameteke ku va vhela yi komba ku ringana. O va leswaku na ku hundza 41 minutes ya nkama ku sungula Mbili Nelson wa ferroviário de Maputo hi yena peteke golu a barizini rakwe na azama ku va a tsutsumisa a bola ri hantla ri fika mavokweni ya Vitor Guardarelli na kuve Vitor se a humilili balizeni. Ntlangu gamisixe sweswo 1 Costa do Sol 0 ferroviário de Maputo mwinyi wa ndyangu. Magamuka ntlangu Radio Msambika twe marito ya vutlhavukanyisi bya ferroviário de Maputo hi vulavula ha Danito Nyamposa na mutlhavukanyisi Nandza Mr. Pedro lava vulavuleke hi nlaveko ku va ku hantla ku cinca a mabelela ya ferroviário de Maputo loko wa ha navela a ku lorha ni xikotela. Kambe Nyamposa mutlhavukanyisi Danito a vula leswaku nambi va nga swi koti ku teka xikotela kambe va ta swi kota ku va va kola a tipuntu leti ti nga va ningaka fanele ku va va kumeka ka Msambola lowu taka.
12: Coach Danito Nyamposa a ferroviário mu kumaka oitava posição i ncini mi swi kongomaka ku swi endla ka ferroviário lweyi namuntlha biweke lani kaya 1-0 bon ku phazamikini
13: hi continuara hi pimisa hi primeiro temos que diversificar a camisola de ferroviário. Essa é a primeira coisa. E depois procurarmos fazer os pontos.
12: Xangana Madalanga. Como Madalanga vai, não vai? All right.
13: Sungula tem que estiva só que bela ferroviária. Depois tentar abater ponto então, para suga aquele lugar de Zenga Zona. Porque aquele lugar de Zenga Zona a de dar para a ferroviária. Ferroviário é que é culo, mas ao oitavo lugar, décimo lugar, não é lugar onde que o ferroviário está. Agora, no que vai controlar a belização, na mão. Nem certeza só que a resultado de Magatinho.
12: É belsa com ele, coach?
13: O chute a condica tela, mas a dor matem que tem ele. Então, só o chute que o jogo bate na tela, que me chama a cheque. A loucura que tem que ter, aí o meu conseguir o conhecimento.
11: Marito ya Danito Nyamposa mutlhavukanyisi wa ferroviario di Maputo loko a vulavula hi ku biwa ka ntlawa wakwe hi 0-1 mahlweni ka Costa do Sol.
2: La hi kongoma a magemeta musi bya xiyenge lexa dzongeni ina a nga nkongometweni wa ku va hi kombisa mahungu ma vumbaka musumbunuko wa namuntlha 24 ka agosto lembe 2026 laha hi yaka mahlweni hikuva hi muxuvela vuyingiseri byinene bya mintirho ya Radio Mozambique le ma ha yaka mahlweni ya mukela a ku salisa ka Afonso Margule ka vukhavutele na José Ariel Makwakwa a lulamiseke kun'we ni ku kombisa nongonoko lowu wa mahungu ka xitiko xa dzongeni hi li ku dya hi ku yengete.
14: Xitiko xa dzongeni
15: vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21:10
14: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
15: xitiko xa dzongeni.
16: Radio Msimbika, Maputo.
3: 22 horas na 1 minuto. Lipelile mwingisedo kuranzeka inkaru wa mahungu.
2: Mahungu ya vusiku ya dzongeni katiko. Muhlayi Jose Ariel Makwakwe. Kusui ni magidi mambiri wavanu vata sungula kupuza mati ya matzamele manene ashifunze ni shale zavala ashifunze nkulu inyembani hikuwa lakaku yaki wakami mbangu yintu ya vuyavi dwa mati yentelelu wa mahungu arritu ni la Orasio Romau
17: wala wala hivisi mashunharu lezi shitova shu aki waka mikanga yotzalangana aka mikanga ya makuluvi ashitondo nord shunguni kanetani au aki gafisima lezi higona gisekatalo wakuhiti mali leti tihumeswa kwa himfumu wa Canada. Ahlo kumaka kuwa kungulo amfuka ikubwa kuhiva hanyi wa miganga ya le makuluvi shitondo north ni kanetani kasi akukuma amati maneni ya kunwa. Amrangiri wa mituri ya tau aki shimchati shiritu ya lezafala Inasio Masiki ya nalui anga walesho kukwala kuwa kusangula kutira jisima lesho shunaru wa amati tunga vashi aki wale mbilegi seita kwa kukashayu ya vanu vanu wa kuamati manene. Kamisela kayena zwale zwi kukumeka na ukari ku sangula amitiru lei ya kuva ku akiwa a risima
2: udzana ya hanyela ka kulumukela timhangu ta ntumbuluko hi ntirhisano ni xifundza xa kamanyisa namuntlha va nyikelile nseketelo hi swakudya ni timbewu ka ku tlula munhu wa madzana wa mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala a xikanekesweni xa le xinavana xifundzankulu Maputo na nkongometo lowu u nga ni yentelelo ya ku navela ku seketela mindyangu mi hanyaka ka matshamele ya ku pfumala yentelelo wa mahungu lawa na Veronica Sidomo.
3: Ka swipfuno leswi ku kumeka mpunga, mafura, tifijau ni swin'wana leswi nyikiwaka ka mindyangu leyi ka nkarhi wa sweswi yi hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana na swi vangiweke hi ku cinca ka matshamelo ya nkama. Nseketelo lowu wu humaka wubyana hanyelaka ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENJD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka. Mahungu lawa mativisiwile hi murhangeli wa xikanekiso xa xinavana xifundzeni xa kamanyisa Izaldo xa Xwayo.
2: U ya mahlweni ntirho hi ku kongoma ku lulamisela ka tinkomponi ta ku lumba xifundzankulu Gaza ti nga ni nkongometo wa ku va ti hlengela ka mintirho ya Feira Internacional de Maputo Fasin yentelelo na Rostino Botela.
9: Vrengi lata machapu ni bintu kagaza leitati ya katukomponeti tzalisa ya kumanda nkuvati ta kumeka ekanku wata ushawisi kamba putu uchua kufasi mada nkuvati tisa maendela mantra kakuvati tava tikuma avangana lava vangatava vatikatela abintu latona nakona intasilo utakwe kwa laka kuva kunyikelwa eka ntlanu wa makumi wa tikomponi ntlanu na tinaro leti titi tsalitsa ku komisa xikundza nkulu Gaza eka nkhuvu wa ta vuxavisi lowu nga ka bindzu lawu ntlanu makumi khumi rin'we ni bindzu lin'we na iri nkhuvu lowu nga ta va u endleka vhiki ri taka kule rikatla a xifundza xa marakweni xikundzankulu Maputo.
2: 58 wa vachayele va mimova va kumeka mandleni ya maphorisa hi xiyimo xa tiko hikuva va hlengelile ka timphazamu ta ku hambanahambana ku fana ni ku chayela mimova ya vona na va phuzile mabyala kun'we ni ku pfumela timfanelo ta ku landza mintirho leyi hi ku hetiseka hi entelelo wa mahungu lawa na Nikolao Mukhavele.
18: Ku khomiwa ka vachayeli va mimovha lava swi yelana ni mintirho leyi landziwaka hi vuphoyisa lomu ka Gaza matshan'wini ya kuveni ku landziwa letelanaka ni mafambelo manene lomu switiratwini a mintirho leyi a yi landziwa hi vuphoyisa xikan'we ni hudwana leyi vonelelaka ta mintleketo lomu switiratwini matshan'wini ya kuveni ku landziwa letelanaka ni ta mafambelo manene marito lawa ma hlamuseliwile a Radio Msambiki lowu vonelaka ta munhu aka vuphoyisa lomu ka Gaza tana Carlos Makwakwa loyi a hlamuseleke leswaku a vanhu hinkwavo lava kumiweke hi ntshimantshima va kumiwile hikwalaho ka ku va chayela mimovha va nga na timfanelo kambe hi ntshimantshima vo tala hi lava va nga chayela na va tidakwelile.
2: a xifundzankulu Maputo, vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya maphorisa a lokalidade la le Mahawu hikuva va hlengeleke ka timhaka ta ku yiviwa ka tihomu. Yentelelo wa mahungu lawa hi makuma a ritweni la Veronica Sidomo.
3: Tani hi ku vulakala va buleke ni mintirho ya Radio Mosambiki, ka nkarhi wa sweswi ku ni vanhu vanharhu va kumekaka mavokweni ya maphorisa va kumiweke ni tihomu ta ku yiviwa ka swibala swa ku hambanahambana swa muganga Luwana. Vona va kombela nseketelo wa maphorisa haku va u tlaku xa wu voneleli engungometweni ya ku va ku khalutisiwa mhaka leyi.
2: Ave mahungu ya dzongeni ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto. Vusiku byinene.
3: Vinte e duas horas na 6 minutos. Logo chegou 22 horas na 10 minutos. E está com uma mintlango ya kutisa mir.

0: Repelile vayingiseti va Mayimisoro Provincial de Maputo gazana inyambani hi pfula a xiyengele xa mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolo ka siku leri nakona ku pfuliwa ka vhiki ka rona ku ta pfuliwa ka mitlangu leyi. Mitlangu yi ta pfuliwa hi mugqivela ku languteliwa leswaku a nkhuvu lowu wu patsa magidigidi ya vatsongwana va kusukela ka matlhelo yo hambanahambana ya tiko ra hina. A swifundzankulu Maputo gazana inyambani swi ya mahlweni ku tilulamisela. A xifundzankulu inyambani tsinza ukulu wa nkhuvu lowu wu karhi ku lulamisiwa matshamelo yo hambanahambana akuva ku yamukeliwa vatsongwana va sukelaka ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Ku lulamisiwa matshamelo ya wu vonelele a nga ku va ku tiyisiwa matshamelo manene ya ku tenga ku fambeni ka siku lawa ya nkhuvukulu wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolo. Ku karhi ku lulamisiwa nakona ni matshamelo ku va ku yamukeliwa vatsongwana lava aka miti yo hambanahambana yi kumekaka aka madoropa ya inyambani nambeni le doropeni ra Mashishi. Na ku endleka leswi a inyambani ku lulamisiwa matshamelo hinkwawo lawa nakona na vatlangi na vona va tilulamisa swo fana swi endleka nakona ni ka swifundzankulu swin'wana. Hi vulavula hi xifundzankulu Maputo nambeni hi xifundzankulu Gaza. A xifundzankulu Maputo a vatsongwana va kumeka a Institute Industrial de Matola va ri va lulamile akuva kongoma a xifundzankulu inyambani. Rigoberto Chisano.
1: Namuhla hi ta twa vatsongwana va nga tebya swaku a matreyini ma fambi njhani purke a kana masiku ya ya manyingi. Ni ta bula ni mutsongwana mun'we a nga ta bala vito ni modal dat
2: mini ni belande boli vito dzange Diana Celsiusiani a matreyini ma famba be a matreyini ma famba khwatsi mai a masiku laha matreyini teki hi hamba ma assistencia a ma contratake pra xi kota ku ganya hi teka primer lugar ku Maputo provinsa mai a matreyini ma famba khwatsi i masiku laya masiku ya ku tifokara ka matreyini ya ku tlangatlanga purke kwaleke koyisa humuka tenke ku tixiforsara pro kota ku ganya purke loko u nga tixiforsari a ku na nchumu i ta fambe perdere hini ta buya ni ntamu pro kota ku ganya hi teka tasa bya primer lugar a xikotela
1: kuxa swa ku loko u tlanga u nge te kumeka ka selesawu
2: si loko u tlanga u te kumeka ka selesawu purke loko u tlanga a wu tifokari ka matreyini u ta hamba muchumi swa ku biha hinkwana te ku hamba muchumi swa bon purhi kota ku ganya ni hinkwesu purke loko ni ganya ya ganya ni so ganya hinkwesu Maputo province ja tenge hi tifokara ka matreyini siya ku tlanga
1: kalimambo dabula ni mutsongwana mun'wana a vito kusunga
3: mini hlamula hi vito la Manuel Sabado Matika
1: Matika kuchota masiku matsongo para muya nyambani matreyini ma fambi njhani ka masiku lama nga hlangana ni vangani
3: ni lava ku tshemba ka masiku lawa nga va na one right lunghisela ni lava ku tshemba swa ku se hi lunghile se hi tilulamisile a leswi nga sala hi ku famba ka munhu lowa masiku hi famba hi ya kombisa tiko la hindla Maputo provincia tanihileswi hi nga tilunghisela hi ta kota ku tlakuxa xikotela leyi nga panela hi wisa kaya
1: modaltati
3: mina ni mbeli wa basketball
1: leswi swaka ma basketball ma provincia hinkwavo a tiko la hina va chava Maputo provincia swiyimo swi endlaka swoswi para ku chaviwa loku kuwe ku continuar
3: mini a nge vuli swa ku tala ku sa ku lungha hi hlonipha lava bele van'wanyani ma ni lava ku tshemba ku na hina hi tilunghiselile tanihi hi ta lwa xikan'we ni ku kombisa tiko la hina la Maputo province leswi nga ni lisima eka yini
1: muni 3 semana na mi tirha xikan'we xa muni maproceso ya ku fana ka ku ya mabelela
3: na tshemba ku ka 3 ra mavhiki nga ve na wona se swi kotile ku lunghisa swinyingi se ka masiku lawa ma nga sala ya manharhu ku tilunghisela ku sa siku lawa muni hi ta ve na yi kongoma ka tiuza nyembani loko tshemba swa ku leswi nga sala leswaku a nge ri swikulu ni ni ku khensa ka lava ni nga yi lunghisela ni ka Maputo provincia hinkwaswo leswi va nga endlela swona kusukela fika lenu eka vhiki bya sungula ka agosto
1: khalimambo muwatu le marito ya mutsongwana loyi a hlaya swa ku na ku xota masiku manharhu a mutirho wa ku tilunghisela ku va wa kongoma inyambani ku ya phambeni na ku ni ta bula ni mutsongwana wun'wanyana a nga ta bala vito kusungula
4: Veronica Etivaldamerco Santos
1: a matreyini ma fambi njhani leswita swa ku muvi ni 3 semanas mutirha xikan'we ku xota ntsena masiku manharhu para mukongoma nyambani a matreyini ma fambi njhani
4: a matreyini ma famba khwatsi hi treyina ra siku nsiku doxi wa minkama a matreyini ma famba be
1: a nyambani hi nyimeleni ka mwena
4: a nyambani hi ta famba hi tlhasa hi ganyetela hi gama hi tlhela ni tasa lebyiyani ndzi nga bekiwa para Maputo province
1: swi nga ta byela xifundzankulu Maputo swa ku muya nyambani nyemelani leswi
4: mina ndzwela swa ku hina hi ya nyembani tengi munyimela swa ku hina va Maputo province hinkwawo ma modalidade hi ta ganya hi ta famba hi ganya hikusa hi na hi trenara siku ni siku pra hi famba hi ganya hi teka amerito bya Maputo province
1: kani mambo muwatule marito ya vatsongwana vanharhu lava nga vulavulaka mitirho ya Radio Sambiki na hi swa swa ku masiku ma hlasile ku va madelegasawu ya manyingi va kongomana va a xifundza xa nyambani ku fana na Maputo province na yena wa tilungisela hi vamune lweyi xifundza ku Maputo xi ta suka la ni Maputo na xikongoma a nyambani ka festival national vatsongwana va dubisa swaku va ta cekwa swa ku va a swihiwa u xihiwa xa titulo national xibuya a xifundza nkulu Maputo na minawo nili hinkwaswo swi lungile leswi ni swi vonaka ka matihlo ya mina hi tiva ku a kampo swi ta fambisa njhani maxi matihlo ya mina ni swona swa ku ku ni ntirho wukulu hambiwaka hi vahlawukanyisi va ku hambanahambana lani a xifundza nkulu Maputo ka delegasawu leri ri nga ta humbiwa hi 165 va vanhu ku ti nga hlaya hi va vincent technicus varhangeli ni vabeli xikan'we ni va ni medico a nga ta famba ni delegasawu la xifundza nkulu Maputo kusukela axitututu industrial da matola Rigoberto Xisano na lelela
0: inkomu Rigoberto Xisano a pangalataka vatsongwana lava yaka enyambane va ya kumekaka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa vatsongwana va swikolwe vatsongwana va xifundza nkulu Maputo va lumba delegasawu ri vumbiwaka hi 140 wa vanhu ka vona ntalukulu hi vatsongwana van'wanyani i vapangalati ka vona tintlhari vatlhavukanyisi hambi ni tintlhari ta ku lumba hubyana ya ta njhondzo hi ximo xa xifundzankulu Maputo hambi ni hubyana leyi hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri kolomu a xifundzankulu Maputo ku languteliwa leswaku hi wazini a ntlawa wa xifundzankulu Maputo wu kongoma a xifundzankulu inyambane lava na vona va swi lulamisaka va kongoma xifundzankulu inyambane hi vatlangi va xifundzankulu Gaza na vona va ri Nicolas Mukhavela va lulamile
5: se yi lulamile mintlawa hinkwayo leyi nga ta va yi kombisa xifundzankulu Gaza ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri swiyimi swa xikolo yi nga ta va endleka le xifundzankulu inyambane kusukela mugqivela lweyi hikwalaka ku ve mintlawa leyi se yi lulamile urhangeli la xifundzankulu Gaza leli baka ndleve eka vatlhawukanyisi ku ve ni va xiyaxiya ni ku cukisisa khwatsi leti yelanaka ni tintanga ta vatsongwana lava nga ta famba ku ve ni ku nga humeleli swizathu leswi endlekaka ku ve ni ku ni ku engetela ka malembe murhangeli wa xifundzankulu Gaza Alfeo Nkuna a hlamusela leswaku a ku humelela ka ku sungula i ku ve ni ku ni letelanaka ni leswi swi vulavuliwaka hi swa ntiyiso a nge le ku ve ni ku ni a leswi yelanaka ni ku engetelaka tintanga Nkuna hi loyi ya ka mahlweni a vula leswaku a xa ntshimantshima xifundzankulu Gaza a nga na xona i ku ve ni a tlhela a humelela tanihi leswi endlekeke ka xiyenge xa ugamo kambe ku ve ni leswi endleka ku laveka a xifundzankulu Gaza hikwalaho ka vatlangi hambi a va tlhawukanyisi va endla ku hinkwaswo leswi nga ta va swi komba a risima la xifundza lexi
6: no processo de seleção dos atletas que reforce as medidas de controle na documentação de modo que não tenhamos casos de falsificação de dados e identidade na participação da nossa província na fase nacional porque isso pode manchar a nossa participação
5: ku vulavuliwa hi dzana ni ntlhanu wa makume na ntlhanu na mu na ntlhanu na vanharhu wa vatlangi lava nga ta va va kumeka eka mphikizano ya ta mitlangu tiyisa miri swa ximo xa xikola lava nga ta va kongoma leyi nyembani kusukela wazini lweyi
0: i Nicolas Mukhavele mutsala mahungu wa Radio Mozambique a kumeka a yimisoro provincial de Gaza a ti lulamisa na yena ku va a tlhava riendzo a khongoma xifundzankulu inyambane a famba ni vatsongwana lava yaka va ya kombisa xifundzankulu Gaza ka mitlangu yikulu ya ku patsa vatsongwana va swikolwe a mitlangu hi sungula hi mugqivela hi famba ku ya fika siku ra sweswo i mitlangu leyi nga ta patsaka swiyenge swo hambanahambana swa mitlangu ya ku tiyisa miri ko a xifundzankulu inyambane ku ta patsa na vatlangi vatsongwana va kusukela ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko va sukela ka swifundza swo hambanahambana hikuva swifundzankulu ke swi teka a maselesan ya swo swifundzankulu leswi vatsongwana va sukela ka swifundza swi vumbaka a swifundzankulu a inyambane hi vulile ku lulamisiwa matshamela hinkwawo a ku va ku yamukeliwa a vatsongwana lava va sukelaka ka swifundzankulu swiyin'wana swa tiko va ya aka xifundzankulu lexi ku ta pasa na mitlangu ya ku tiyisa miri kambe nakona ku ta pasa na ntumbuluko i ntumbuluko wa matlhelo hinkwawo ya tiko wu yaka wu ya patsana a xifundzankulu inyambane a mitlawa ya swifundzankulu seyisungula kuva hisuka akati ndau ta yona ikongoma achifunza nkulu inyambane avatlangi vachifunza nkulu maputo vatlhava riendzo iwazini swavatano nakona ni ntlawa wa xifundza nkulu gaza vaka hina hi gemeta kola xiyenge lexi hi ta kumana ka masiku lamataka rapelile

0: Halo Salam, ingi situa ranzeka wa imisor provincial di Maputo, Gaza na Inyambani hakuwa yozela kama ungu ya yontelelo kanongonoko shitiku shad zongeni. Namuntla itavula vula ikola kamintiru leilanzi waka imfumo wa shikunza shakamanyisa intiri sanu ni ujana ya nyelaka kulumukela lava kumuwaka iti mangu tantumbuluku INJD akusekitele nikashitsungu leshinga kama tsamela kukarata maka ivangiweke ikola katimfula tivonekeke ashifunza nkulu Maputo. Veronica Sidumu na Fonsi Maguli vana wena kashiengeleshi. Kola kati mfula tivonekeke kusunguleni ka lembe nga ka lona xifundza nkulu Maputo tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundza nkulu lexi ti xanisekile kola kati mfula leti vangeke matshamela ya ku tsondzoma ku fana ni ku luzekeliwa ka tiyindlu swilo swakudya timbewu ta ku hambanahambana kun'we ni ku hohloka ka swigotso swa ku hambanahambana hi kola ka matshamela lawa ku cinca ka nkama lexi kanekisiweni xa xinavani ku ni ku tlula 19,000 wa vanhu lava khumbiweke hi matshamela lawa va kumeke nxanisa ka swiyenge swa ku hambanahambana eka nkarhi wa swoswi ku karhi ku endliwa mintirho ya ku hambanahambana a va ku tlhela ku pfuxeteliwa xikanekiso lexi ka swiyenge hinkwaswo swi khumbiweke a nga va xa vurimi a ta majela switarato magezi ni n'wana mintirho leyi pfunaka xitshungu ndzeni ka mintirho yoleyo musumbuluku lowu xikanekiso xa xinavani xi amukeli nseketelo wu khumbeke ku tlula munhu wa madzana ya mindyangu yi nga ka matshamela ya ku pfumala i swipfuno swa swakudya ka swona ku nga ni mpunga tifijawu mafurha nsipho ni swin'wana a va ku seketeliwa mindyangu leyi ha xanisekaka ngopfu hi kola ka matshamela lawa i nseketelo u humaka ka hubyana ya nyelaka kulumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko INJD hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexiyana ndzeni ka makungu ya ku pfuna vanhu lava va xanisekaka handle ka ku nyikela swakudya ku nyikeliweni nakona timbewu ta ku hambanahambana a ku va varimi va tlhelela mintirhweni ya vona kun'we ni ku va va kota ku tlakuxa bindzu ka nguva ya vurimi hi nga ka wona i mahungu ma tivisiweke hi murhangeli wa xikanekiso xa xinavana exifundzeni xa kamanyisa Izaldo Xachwayo
1: hi mingi bimbenyana mintirho yi nga kona ku fana ni timhaka ta ku nyikela swa vukazi ta lava va nga xitaniseka va nga sofrela leswaku na mina muta yi khanelaka ku ni ku nyikela swa xitsongo ka cerka ya 250 wa miminti 250 wa magidi para 250 wa miminti a localidade Eduardo Mondlane ni 240 wa magidi kapa 240 wa miminti a localidade ya 25 December leyi hambaka a 490 wa miminti leyi kumekaka namuntlha vhela yi nyikiwa xawukazi
0: kota leswi ku nga veni ni ku luza ka mibyalo ya ku hambanahambana xikarhi ka varimi hi wini nseketelo lowu va wu kumaka ku va va tlhelela ka mintirho ya vona
1: vhela a nseketelo wonu wo enceka ku nga ve ni khale masikunyana ndzhaku va yamukelile a matementi ya ku byala ya ku fana ni switswama ni fejawu ni leswi swa mawota leswi tikula swa ku fana ni makhofu ni masaladi hi vhela leswo swi khaseka meni wa kona wa proper wa ku byala swa mahorta hi lomu va ku tala va ti byaleleke va tshovelaka swoswi hi ku tlhela ku va ni ku yamukela nakona we ni mimizwi liyani yi nga para ku chela a lomu ka mahortikula na yona wo va yamukelile va yamukeleke ntan'wu hi ri xiposa leyi yi nga kona vhela ya mhaka ya swatshan'wu ya lexi swa va nga luza ntan'wu va yi kumile va nga wu kuma futhi va nga vanga hinkwavo ku sa hi vanyingi va byimi maji hi zamile leswaku hi nga kumisukela ku nyika va ku tala lava va kumekaka na va jima vhela kumekile
0: a loko mi lavisa hi tlhelo la nhlayo ya vanhu lava va ha vilelaka nseketelo va fambaka xiyimo munhu
1: a vanhu va ku vilela nseketelo a hi ndza vanhu vanyingi puruki kumuxi na vani a ve mbangu lowu nga kumeka na hinkwawo xitshungu xi le ku xanisekeni porke mati ma tinjhile miganga hinkwayo ko sala vo lava nga ta sala laha vhila vhela hinkwavo va tikumele vhila ntawu hinkwayo miganga liyani hinkwayo yi kumeke na yisofret ya yi tlhasa matsereka ya madasete mili nkama lowu hi nga hamba le vantamini wa vanhu lava va nga ha kumeka lomu ka masentro lomu ntawu hi vanhu lava tlheleleke mitini ka vona hi zamaka ku a hi va nyika xa va nyikiwile lava nga nyikiwa hi famba hi mafazi hi ni maparisero lava humelelaka mbena hi nyika 2 inch kit hi nyikela kumbe loyi a nyika 3 inch kit hi nyikela maxi mali kone masereka mawuti novhemili wa minti wa ku vazi va nge se kuma a xipfunu ka numeri leyi a hi na yona ma xa hi tirhile ni maparisero mambenyani vhela na va nyikela leswi nga kone hi nyikela hi tirhile ni vakuruvebet hi tirhile ni va xoneti hi tirhile ni va livaningu vaazi hi ntawu maparisero vanyingi va nga humelela mbeni hi mpahla mbenyani swa ku swi tirhisa swa le kaya swa nge swa maparato panela hi mbenyani ve matenda kwambenyani hi swoswi swa xikhafu
0: ka ugamo hi ku vona ka n'wina mu vona njhani xinavani wa tlhelela wa tlhela pfuka ndzhaku ka nkarhi lowu wa ku karhata
1: vhela ku tlhelela ku kone a ku pfuka ku kone hikusa hinkwaswo swi fambelana loko ku ni ku rhula ku ni ntwanano ntawu loko ku ni ku rhula ku ni ntwanano hi kona ku buyisaka ku va minchumu yi enceka loko ku nga na ku rhula ku nga na ntwanano ku nga na swinyingi ntawu a swi nge enceki kasi loko hi twanano hinkwezu hi kumeka hi chapela hi ya pambini hi makistonji ya maklimatika hi minchumu leswi humelelaka na swi nga nyimeliwanga maxina ku lwiwa na swona leswaku sempri lutarsi paragida xiprosmaivezivezi swi nga chuka swimedlora ra nyana swi nga kumeki impakuto ya ku fana na leyi nga enceka maxi hi le ku tshamisekeni pelemenji
0: loko hi bula kutsongo mayelano ni vubindzu lebya chukela a ma tshamela hi wani hi vona swa ku a nguva ya timpfula ya tshindzekela hi yona yi tshikaka yi kiriyara vo yi vanga timhaka ta ku karhata nakona ku vuriwaliwa hi xiwomiso lexi nga tshikaka xi voneka hi wini nhlohlotelo lowu mu nyikaka ka vabindzuli leswaku va nga tshuki va chuketiwa hi leswi nga vangiwaka hi ku cinca ka matshamela nkama
1: a leswi hlohlotelo yi nga kona vhela i ku lwa ni ku va ku kahluliwa ku susiwa a bindzu lebyi masin'wini vhela hikusa loko ku na timpfula ku ni ku nyima hambi byikidodi byi heleke lebyi a ku ve ni ku nyima ka fabrika ku nga tirhi hikusa a ku ni mpfula ku na mpfula a mova a wu humi masin'wini ntawu leswi loko u nyima ku fane xi nyimeke leswi ku ni ku lwa swinene ni ku zama ku humexa porke a swi tiva swa ku a tihweti taka hi tihweti ta ku sempri ku ni ku naka timpfula ntawu swi nga kompromitela ku va swi kumana vanhu va nge se humexa a bindzu bya vona ntawu nhlohlotelo vhela wo lowu nga kona ku va va humexa hi xikahlula nakora hi tlhelo bya tihumiso hi minchumu ya ku yo enceka swa nwukixitawu xiklimatika ku u nge yi prevele soki swa vulavuliwa swona swa ku paresi a epoka lepodi hi ta buya hi ta sofret ya unika koze ku va vhela ku ni ku hlohlotela ku tirhisa a marega diu porke kun'wani ku ni rinkomati ntawu loko ku ni antirho wa marega diu hi wona u nga ka hi pfuneta ngopfu nambe ku bindzula minchumu mbenyani nga le mova so
0: ndzeni ka makungu ya ku yakisa ndhawu liyana mfumo ni vanhakulobye va nyikele ku tlula 1000 la swisinyana a ku va ku pfuxeteliwa leyi hohlokeke hikwalaho ka swidzedze ni timpfula tineke emugangeni lowuyana tanihi ku tlhamuxela ka Izaldu Xaxwayo.
1: Kolano nakona u kwa ku vanhu va luze minchumu ku ni project yin'wanyana hi tirhisanaka na yona procaf yi nga ya ku nyikela a misinya para vanhu va byala leswaku va rekoperaka leswi va nga swi luza layani ku ni miperabakati ku ni mimanga ku ni mimuwiru ku ni milaranji ku ni nambi hi xilalasi ntawu ni makasi ya para ku va vanhu va ta byala mabestiara ka kwazi mamili 2 inch 20 inch wa minti yi amukeleke hi kintafera ra ku va yi ta kumeka yi tsala ka vona ntawu hi mintirho leyi yi kumekaka na yi enceka vhela hi mhaka ya ku respondela timhaka ta maxelo
0: matshamelo ya ku tsondzoma ma vangiweke hi timpfula ma khwimbi nakona switarato mhaka yi vekeke mafambelo ya ku karhata ka vanhu ni mimovha kambe swoswi ku karhi ku landziwa mintirho ya ku yakisa xitarato xa kusukela a ntsindza wa xinavhani ku ya fika mugangeni wa 25 Disitembro lana nakona ku landziweke mintirho ya ku lulamisa dik leli li nga honhekile hikwalaho ka vukarhi la mati ya timpfula. tani hi ku tlhamuxela ka murhangeri wa xikanekiso xa Xinavani axifundzeni xa Kamanyisa Izaldo Xalchwayo, vatirhi se va kumeka xitaratwini va landzaka ntirho lowu a va ku tlhela ku vekisiwa.

hi tshembisile leswaku nkarhi lowu ta va wa ku va hi bula ni muyingiseli wa hina. Nhlokomhaka leyi hi navelaka ku va hi bula ha yona nyamuntlha hileswaku hi siku la 30 ka Agosto loyi hi nga ka yena i siku la ku nyikela ngati. Hi navela ku tiva ka wena muyingiseli wa ku rhendzeka hi lihi lisima la munhu loko a nyikela ngati. Ha swi tiva leswaku loko ku nga na ngati a ku na vutomi. Hi makhambi manyingi ha humeleliwa hi swilo swo tala. Hi fika xibedhlele a ku na ngati, ku laveka maxaka leswaku ma humesa ngati. Kambe ha swi tiva nakona swa ku va kona lava ku loko va fika xibedhlele va khexiwa, kumeka leswaku wena u ni ngati ya ku ringana nakona u ni ngati ya ku u nga pfuna van'wana. Hi lehi lisima la swona leswi. Hi qungeli tinhlayito leta masiku i 82-3105-751 kumbe 84-32-12-287.

Mali chaka chaka basa, mali wana basa lo chupini. Namba kuma kachaka, sanganiza na chamba pamwe kuta. Tum tum tum tum, magbanayo kaka, madindini basa kukulotani.